nevé se nouvela nan Blessy Lou Paradise FM. Non, ou di mwen mwen pe don mwen moun. Etan mwen pe kou sa sa fe, sa sa fe lans gadje. Sak di moun yon sa lans gadje. No. We have our angel.